0: tuin tam thein ha lam to ki sai na neg le tak siang tho chi tu pi pan sana nei kho vai na ke ni ngai di
1: nutrition and healthy eating akitin ahi nutrition eating le epawin ta sa adia and pha akitin ahi healthy eating eating ita sa dam thene dinga ine le cha i don hotina ahi amasa nutrition ta sa adia and pha anasei uhite ita sa adia and pha ho hi aza chum chumin awmin ahi hichi ho chu carbohydrates ita sa ha na dinga ine apipin chu ahi ave sa na in anchang jingka ne la ine ho hi ahi abana fats ita sa ha na dinga ine le cha ahin vesa na in nga hilole bosa tiho hi ahi abana ding in fibers fiber city ting ita sa sungmin na ding chule ita sa sungmin na ding iti ting azun the lo omin ahi azun the ho chu ehle changnoi tiho ahin azun the lo iti ting le mot ho ahi chule minerals agula changdam na dinga ne lacha vesa na in chi an chehing ahilole a tui tiho ahi abana ding in proteins protein city ting le a tui bong noi be chule mot ho a zawina hi water water iti ting ta sa dinga apoi mo a hi in ta sa dam thenda ding in tui jong apoi mo in a hi tui don jing hi ta sa suno jing in a hi chule abana ding in vitamins vitamin city ting le vitamin c zat zat omin vitamins a c d e k and vitamin b chule vitamin iti ting le apple banana orange carrot sweet potato tiho ahi vitamin ne jing chu ita sa hat sa in bun asuno in chule asim hoi in chule mit dam na jong api in ahi ne lacha kitup ta ane chu ahin dan jong anumin chule ata sa jong dam theite in ahi chule ne lacha ta sa dian phane jing hin na na phalo lun sa thei la be son thei ho ado dal in ahi chapang jing jong anewa pa ne lacha pha ahin ne ting adam theyun ata saw jong ahad in ahal un alip zap teun ahi war health organization seidung zin dam theina dinga hi damona dodal theiding ita sa khandan ho hi ine lecha in ahung kun do in ahi ati healthy eating dam theina dinga an ne mihim zo si dam theiding akidei chi in ahi idam theina dinga chu ne la don kitup ta a apha cha ni anga in hi chule ine zo si chu a balance akibang ahi anga in ahi ethil ne chu ita sa adam na hinam ti hi ei ma chunga akingam in ahi hezi a chu ne lacha thing tho ta man hi apoi mo in ahi chapang jong anewa pa la ani ding thing tho ta ta sa dam theina ding a khandan kitup na dinga hin khau kha angai in ahi dam theina dinga hi ne lacha kyu hilo in ikim vel iti ting ine sim na kung lebel thing tho ta man angai in su thing

0: zela kain sim do ding hi ala min chun le zo hi min bang ka pi nangai lai chun le zo ngei lut na bu ki ma lung si na tui sing cheng lai gil ka von choi si mit so na din zai tha pat bang ne min na di san na kai hui zing lo ne chun le zo ikim kam munabol pi chun le zo zala a nu tu va bang ka len theina gul ngai cheng to lungkhat a ka mau theina hung ku na ka ngai lai chun le zo wang khu za tam la ya chun le zo sim sen lo jong le nang ni hel lo mim bang ka pi na ngai mim bang ka pi na chun le zo a ang lai phei phung chunga ham bang ei no ji ka lim na ding ding gel lo ka chun nu kaman thai na ding gel lo zo lam di bo zo dinga ei de chun le zo thim pi nu ya ka wa mai hum pi hau chung nu nga ka gel ka chun nu ha chung nu nga ka gel ka zo hau cha sa nga hau cha zo a ei koi ka chun le zo kum khu sot in phai mit sing lo zen in o chun le zo zatam la ya pa bang pa dinga ei de hat lo hat zo ding le pau zo dinga ei de ka zo kamit mo ding gel thai him him lo ei vo jang nat pi jing mim bang ka pi na ka chun nu ka sen tu ya pat va khu ba nga ei na va khang zatam la a pa bang ka pa na chun le zo o chun le zo
1: he chi zaila chun le zo hi nu le pa ten cha te mol pho lo na ding le cha te tha sam lo na ding a ha sat na le gan the na tam pi a hin thu wa cha te mi do na ding le lo thin na ding a pan a hin la na ho ki pa pi na a ki ji nu le pa pa cha na la a hi hi chi zaila hi a hin ji pa a hi le thang khu chun ho kip a hi in ama hi manipur police service asp Imphal East ahi in achisa 2003, class 11 asimlaya ahinji ahi in akumkit 2004 5 in class 12 syllabus zaila khana dingin ahin koilu novin ahi hichi zaila chun lezo hi aji pa in anewa pana anul apan ahin kho kha anhon akipa pina a anule pa pa cha na ahinji ahi tu nihwa zaila chun lezo

Ela ano ka dingin katlamong na ti la andrulin dahil ulay po lain ni sakbok ngay tlangay ti.

khang hai po khawai tuk ei huna an ru len dai lo le pol hain thoka in pak na la ai ngai thak the cholo ni nok ta akas phani chur chan pur zan ting ei huna chun robot ti zo te le pol hain tokin la to le ngai ai ta nau pang hai huna lal san moi le nau pang hai ho lim na ngai thlang ai te jing dar ser minute som an reding ta len ro len voi tu kai huna top ta program ngai tu hai in reng in ni mangin hoi

harcha khana khat point li tu phata he wa chuila ni ingai du he masapena din thinkim baite akun hilei set sabse namunte asa ingai du he thinkim baiten la asa he o zong thien ka sa in ala cheng zong kichi ka sa in the pronunciation chu tengle akaidan atiun zong he ngai ka sal he jengin la sem pa hin atup le adoi satan gal zo theina dia nangbo ati hi mihim khat set na kun kitim zona dia ei ma ki thunun ding poimo asa dana hin chu tengle ken zong poimo ka sa in pathina ki ngai ding lungim thasit pe na loile pai akun ei hlem ding ei khuto dingai chan masanga pathen bela ama henga tauhin ei ma dinga kitim zona pen hin te tin ka gele ngai zu te.

Akashvani Chirchanpur tuni adinga ihun zatheu haiting ahita ni taklam dak thumin hun se ni na ki pan non ding tunjing sang dak somagin to ki tonin ihun zatu haiting ahita a munchi a program ngai ke tu te na pikun on nuam le hun zat nuam

Ahong ki puan kyak na FM zalikhat point li megahertz akashpani churchanpura panahi tuni mei ni kwa sang ni le som ni le guk kigin ni dang ni le minit som ngale kwa hongin tak to kitonin tuni taklam hunse hon ahita ama sapenin ngai ke tu ding te teng teng na bekun ni talam pha ole tu ni talam hunse zat ding dan tamlo palong na kon nei ding dagli le minit som ngale nga hongin chiang in hunse om te zat ding dan pon na nein da ngain so kampaw ki sala to leng da ngale minit som le ngain pu pa ton dan ngei nala mi so kampaw ki sai ngai kheding tu ni taklam tak thum a hongin tak to ki tonin Mumbai apat lakson vivid bharti servicing ai khedingu

Mumbai apat lakson Vivid Party servicing ai ke khintawa tuin tunitak hunse omlai te zading dan polok na kun neding nitak danga ahungin changin so kampawa ke sa pu paton dan ngei na la niang so kim le apol te apan ngai kya in danga le minit som le nga in melody zo than sangi le apol te apan phatnala mi so kampawa ke sa ngai khyak na nein dangale minit somthum paite program huna ji lian go thangle apol te apan la twal le ngain naw pangte se tom hun se el songwan lal le apol te apan ngai khyang nai nei ding ni tak daguk mar program huna robert t zote le apol te apan la twal le ngai khia in naw pangte hun se lal tlan moi le apol te apan ngai khyang nai nei ding ni tak daguk le minit somthum thado program huna Linda vai phele apol te apan la twal le ngai khyain naupangte hunse thangin le apol te apan ngai khyang nai nei ding ni tak dak sagi inten loten hunse a thado kampawin zanglal khongsai apan la twal le ngai chulo notebook bol te to holim na neng hoi kim apan ngai khyang nai nei ding ni tak dak sagi le minute som thumin manipuri news ngai khyain dak sagi le minute som le lenga hongin chiangin naupangte hunse Ole twin zing chiang zing kal patian ni mini som sang ni le som ni leguk hun se sa ding dan palong na kon ni ding zing lam dang ale minit som ngale ngain hun se honi nom dinga dagukin hun se om te sa ding dan pona nein dagu le minit nga hongin chiangin sap kampa thu thakla khom dagugle minute somin tumlam gamte la phatnala don mio na pan ngai hia in dagugle minute som ni in holim na mar kampa win mariam ringnun manglut dan mihrim ringnun manglut dan si ram englin apan holim na ngai khya nga inei ding dagugle minute som thu mahungin changin paite program huna manthian siama pan phatna la ngai khen da google minute som ngain mar program huna lamka ICI KTP ti apan phatna la ingai he dingwa dak sagi le minute som thado program huna haizang baptist square ti apan phatna la ngai khen dak sagi le minute som thum manipuri news ngai khyang na nein dak sagi le minute som le lenga hungin chiang in phatna la mar kampawa ke sai ngai he dingwa dak sagi le minute som nga ahongin changin voices from the campus se tuam hunse a mar kampawa holim na school tuam tuam te to holim na ngai khyang nai nei ding jinglam da gya tin samachar prabhat ngai khyang da gya le minute som le ngain news in english da gya le minute som thumin notice news da gya le minute som lein gangte kampawa kissa lamtin son gangte le apol te apan phatna la ngai khyang na nein dagya le minute so ngale ngain sap kampa wa kissa phatna la sandy petty apan tumlam gamte la ingai khedingwa dakwa le minute so ahongin chiangin hindi lamchin la te ngai khya in dakwa le minute so ni in manipuri kampawa kisa manipuri la madabi chi apan ngai khyana nein jinglam da kwala minute som thumin mumbai apat lakson vivid bharti service ngai khain jinglam da som in hunse khak ahidi akashwani churachanpur tuin nitalam da nga ahungin tak to kitonin zo kampawa kisa pupa ton dan ngeina la niang zo kim le apol ti apan ngai khyang na inei dingu

Simo, ni dang laya ka Wales gama zone kichi ka naupang kato maybe mo naupang pa ka anu to chok ko sao mo aniwa ka apan si sanin jin anu to chok ka gen thay takan ko sao maybe hau chi le ka anun ka nikat ka atapapa zone ka alay siyam di day mo wai ka kopi lama ko yon som ta mo kopi lama ko yon som in jin chi le kha hak sapi pia kha anu na kha zon khan koi dia khan kisata wai kha ama le thum nan nei in chin pathian kyang a thum na nei mo to pa kata pa pa zon alai siam di ka de ya nang hon pan pi in gam thuk lama khopi lama koi ka soma nang hon pan pi in to pa cha thum na nge en mo au chi ta ka kha hak sapi pia kha ama le khopian koi ta ma zon kha khopin tung ta in chin khopia kha hin khwan jang ta lion sim to hon hong khang lian ta ma au chi ta ka kha anun kha ata papa awang na dia kha a kilo hon ngai ta ma hong kilo in chin wo azula khong ni salak khong an kilo ma haksa sa sa in chin hilele kha aman haksa sak na teng kha ata papa zon kha hil ngei lo ma waya sum lo te kha ata papa kha gzel in chin au chi le kha hunon pai zel ma hunon pai zel in chin amau khan ki mutwa lo tau ma anun le kha ata papa ngai lo tel in chin ni khat kha ata papa zon kha mudia kho pi anu le vazin dek ma a vazin dek ta ka kha aman le kipa ka kipa gin chin ata papa wa mudi chi mo ucha khan jin kheta in chin khopin tung ta ka kha anu kha khota om chi ma ta kha khopi awamu ta ka kha in tu pi tak tak te gari chatai zoi zoi te mo mi ha sa pi pi khom wa mu jang kha tu pi saloma ma in chin alung si ma kha hi cha gi nei ve hai te a tu pi a sak dang kha alung si ma gen mang mo hial mo au chi ta ka kha aman le kha ata papa zon om na lam kha na ya hon pai ta mo ata papa zon om na lama na yan pai lam pi ai chan pai kheo kheo la ya kha aga la mi khan mu mo mo amu pen kha man ata papa to ki bangsa hilele

0: talo anung lama kha wai pa kha ama to ki zonan pa yin jin anung lama kha mi alom ten zui noi noi mo a wayan pai pa la i cha banga lampia pai thelo hi cha i zu kham ya kham the kham yam kha tai cha pai amit khong bang hak zo lo phial phialan pai doi doi mu mo au chi chang kha ama ama le pai yin jin wayan len ne de de win jin anaya akinain takwa kha ai ta le kha ataba pa na himo mo ama le mak salo telin jin e boy bangna chie na dammo achi le kha zonin kha anwa hi lam theilo mo zonin kha mak salwain jin e nang kwae pi non thei khial kha a hi di chimong mo awai taka kha alom te maya zonin kha anu hu cha selpho taka again le kha anu kha selwain jin hi chan ge ni ve anu na e boy ken nang mu ta khop khopi a han pai veng venginga nang hi chin na na ummai ma a ken na lai siam di de loinga ka kim ka tol kok saloinga na na siminga chi mo wa ya kha anu ni chan gen tai ve na lai siam di de na zia kin khopia kon koi khia gim le tol ni sa wa zu dai kai nwa ya kilo nang wai te nan phok phake ya tu na hi chi le la mo na na om di ka khut te non mu a chin chin a khut la ke vi a khuta lak chang kha a khut se bem bom mo asam asam la kang bem bom ta mo ni sa thuak thuang na sam khong pul gop kang bem bom ta au chi ja kha zon in the non lo in chin pi khong ana chi gop mo wai cha ka kha anu ni cha yai teng kha hun gien ta again kom go ma kha anu kha amit tu yan luang ke tai ve mi ta pa na mo wai kha bang mi tu ya kha sian na lung kham na kingai sian na mo waya kha mi tu yong luang khe ta en jin hu cha kha yai thu ten gien je le chu aman kha ata papa a i lua jia ka ama kha ki pe khia in jin ni sa thuak na sim hak sa ta ka ata papa lai siam di de in je ka na ki wa mo wai avang na sum te kha ata papa na hilowa na zat san in jin dam doi kham thei khong ana hi ewe wayan hi chang kha anun wai teng teng khong haksa to adan te le hil lowa to ata pa pa wa mu le kha ata pa pa hi chana om mai ma mo wai kha anun hi chile lin mo non dit di boy cha kap tai ve wai kap ta ka kha ata pa pa lung simon khoi la ta mo ata pa pan kha wai anu again teng kha gen ki ta kha on ki ngai to de du in chin a om dan hin khwa kha ana pai khial lo tai ve chi an thei mo aman le anu kyang kha khuk din in jin nu hon ngai damin ka hi khial lo tu ban ka hi chinon ke di nang hi chi banga non i lam non ngai lam thei leng hi chan om lo di hi nga chi mo bang zia ka hi chi banga om kha ka hi ya nu hon ngai damin cha ata pa pa le hon ka phu phu ta mo hon kap ta ka kha nun e boy hon ngai dam khin ta ka hi kam non ken hon ngai dam ta ka hi chin chin ngong ko in chin tu na hin kho ta ki pan ta dia ilamai pai ta di boy kam non ken kon ngai dam ta chi mo wai nia pa na kha zon kha a hin khwa khan ki khe kin chin anu kha za tak ta pathia na dia na sem ta wai nia pa ta kha zon kha hoi wing wing ta mo dunya yaitang thua pa dai jil theu banga o mi chale mo nu le pa te za tang di mo nu le pa te no ni na kha thu pi lo ma ma mo i lo mi khan wal te ni na kha bang ma hi lo mo i nu i pa ka na le tu nga i pa thia no ni di amao ka nom lo wa hi chi the di mo nu te kha pa to yi nu te i di nu te thu mang di nu le pa ten hon dam pi no lo hi le le pu te pi te u te za dan siam di mo nu le pa te za tang na di yai tang thua pa da izil thiu tu nya yai ta nei ve na pang te hun da ngai ki mon on di wa mang pha wa le
1: ole tu pa

tualai nang aitaku luan hi hontum chila abana nangle ke nangle ken sem ni chila inangai zomde.

0: tha in tu si mi sei ma sang ovin nang hon khat khat hen sei lang ama sa pen in ne ne min happy na chang pho te hen sei yo
1: happy happy na chang pho a chan ne e beng ngo mun a lo te mu le e mo ting chung a to ve ting le e mo chamin a pho tho te cham le e mo bang a ki thi ne bang le e mo mei na ka ha te mei le e mo tui a chap mi te tui le e mo sai pi pan chip kang te sai pi pa le e mo hum pi pan tha te hum pi pa le e mo mu la nga za mang te
0: e ki pa me ai le abanin lumin hawin bible chang khat hin se yo
2: genesis bung khat chang ha sim ti lim pa ti lim wal le se se ta genesis bung khat chang ha
0: e pa de ti te abanin jejemin ping peng te hin se yo
3: ping peng sen la koi chang nu chang pa sen la koi ai gle ma tu ma ta koi ki nga ka koi tong ke koi khot hin ten
0: ke pa de ti te ai le abanin jang len mangin bible chang khat hin sim kino
4: efesi bungu chang khat ta ti ba kai ja le nanu le pa thu nu ngon che chu son di hi
0: e ta pa me ai le abanin airinin abu khong khong ten se pi le ki pa min te
5: abu khong khong lai ya na pa tan ta dan la e mo si ma ru ke han ta sang ma ma ru te thu ko rung ko re a mu ya mu sa kim cho na kim cho hai lai po si mu lo ka ve ka long ko ho
0: a te me kho de mo te aile nang ho in nan sei chai ta win tu ni in ken thu sim khat nan sei pi wing e ong tu ni a sei du chu hi le mo si israel te ha sa gan the na tu lai ta wa zelen na dinga hin pui do mo si thu sim sei du cha ong mo si hi israel mi a hi wanga ama hi egypt mi leng pa chanu na nawa do kha da hi in ama hi aneu lai ja anu in sin khup sunga akoy ya tui a tho sa le leng pa chanu kisil dinga a che phanin a hin mu in ju phanin aman jong sin khup chu ala a hon do le naw sen chu hung kap ta na hi le aman jong hi chi chapang hi ken ka ki wa de he hi ji chun amin hi tui la a ki la do a hi ji in amin hi mo si ka sa de he ati ta cho ta cho an ki wa a hi le hung len ta leng pa in sunga hung sei len hi ji a chu le kha ho thip na za chum chum jong tam pi an ji sa wa ta chu hung khang len ta a hung let pha na hi ama hi ijip leng in sunga hung sei len hi wa nga chu Israel hina alung thim hi umte te athisana um hi ji chun Israel te ki bor sin ho hi anapuna ji in na ji a chu khat ve hi aga ba do le ji mi khat le Israel mi khat kina amu phanin aman jong Israel mi pa cho apan pia ji mi pa cho avo le avo li ta cho ai chi pha na chu ama jong he mi ka that ta ate a ki cha ta yo teng pharao leng pa in he do le ke yong ei that ge nin te ati a za mai ta cho Egypt gam cho da la meden gama hi ga ki se lai ta he cha ki se na mu na hi them pu pa chanu nu me se gi ho hi tui tha la hung wa ke ngoi te jong tui don sa ding am hang tui tha de ti le he chi gama ke ngoi ching pasal kha chun an za num lo he chu mo si chu na za pha na hi ke ngoi ching pa cho ki na pi a aman jong tui a tha la ke ngoi te chu them pu pa chanu te ke ngoi te chu tui a don sa cha te nu me hong chu tui a thal pi a in la nga so ta chai chi pha na chu in a lun pha nu wa cha nu me ho chun pa chun an do itida na tu na hi mata na hong ki le jing ham atila athusim cho sei pi ta cha te chun hiti ti hin ijib gama ko na pusal khanin ek tho pi bin ti a chu mata khong ki le wai ta etile apa en jong ai le chu ti amin na ki tho pi a epidinga nan pui lo ham ga pui u bin ate aga pui sa ta cho e chi pha na chu aga pui a achanu kha ta ki chen sa a ama chun apu pa kya ngoi cho chin ta cho hiti a chin lai ta cho na pathen hin mo si cho avet le mi ngai lu mi ngai lu na nei mi a hi ja ama hin ami te he su gan the na ijip ga ma um te chu pui do dinga ha de than ta chu e pi ji na mi ti le na mo si hi ngai lu na nei mi mi ngai lu

0: ahija chu pathenin jong ama hi kachate ka lema na ko na puido dingin ka dei thani ti a ko ta cho
1: e
0: a ko le mo si hin pathen ko ma chu ke i ma sei thelo i ti ka che de ham ti a na ki phalama ai wa nga pathenin abraham pathen isak pathen jacob pathen chun in sol he tin lang na mi te chu ka hu da in ati pha na he na ama jong ki pat do a chi ki nai ta chu jib gam langa a chi le leng pa to ki ho leng pa ko ma chu ai poi jib mi te jib gam a kon hin israel mi te hi ka gam wa nei le sol ta win ati le leng pa hi nom lo ai le cha chu anop na dinga chu pathin in til ki dang som a bol cho a til ki dang bor som ho chu a bon cha i sei che zo lo dia a thang pia ga sei dinga khat na a chu na tuitisan na suwasa anina atu upo alansa a abana atu uilun alansa bana atu thosi vai siho alansa hiti tabong bolgan theina tu wang atu leng pa chun alung a hei de lo israel cha te cha sol do nom de lo na ai wang atu abana atu gancha ho adatsa gancha dam lo na alansa aban le tipha ho alansa abana kor phele gel hasa again na atu khaw kho pi alansa akona atu ejip gamsung se se chu muthim ajin sa na he chan ge hi wanga chu leng pa chu na sol do nom lo achai na pe na asom chan na chu ipi bol tam mitile ejip mi te insunga chama sa zo se hi tha gam ta chu pathin chu no ai chi pha na chu leng pa hin leng pa pharao chu pa long hi athila chu pangta achapa thi phana chu ama jong hin bu lalbe se na mosi cho ko wa mosi nami te hi ki puitan nagama ding in ati ta chong he cha chu aman jong israel te chu an pui do a kanan gam bong noi le koi ju lo na gam lo ding a cho an pui ta chong he chi ja chu tu ni chan ge ya hi israel te hin egypt te huna ko na kasu cha ve ti he jing na ding a hin na kalchu kut aman jiu hi cha ong e chu tun la a hi cha na chu isei the u hin tin mo si thu si mi sei nau chu chom cha hi jong le na he chi chu ke di wa hi in hi ja chu na he ne he lo he na dinga thu do kan nei di cho ong ama sa pe na mo si hi ipitin ham ti isei dung du wa chun lu min hau nang in ipitin ham hin sei yo
2: tu ya pa sa kila do ti na he
0: theme abanin pathenin israel te ki puido na theidinga thilkidang izan an bolem ne ne min hin sei temo
3: thilkidang song abolin ahi
0: adi athum na in pathenin mosi chu ipi e ati le ami israel te puido dinga athan ham janglen mang nang in hin sei yo
2: mosi chu mailo na nei mi ji
0: abanin thilkidang somla pharao leng pa lung hei thei na chu ipi pen ta ham je je nang in sei te mo
2: ta pa ma sa zo si ki tha gam chu hi
0: adi e ong aba nin na chai na izi ma ko na israel te ki pui do he jing na dinga tu ni chana israel ten aman jing pe nu chu ipi ti am ai rin nang in sei yo
2: ka chu ko la ki ti a
0: ai le thiem thei che win he so ke ta ve na tu hin iphanu jong achai na langa hitan la khat sa deu tingle bible chang khat se khom deu iphanu chai deu ta cho ai le tun bon cha win la khat in sa te mu

0: chu lo notebook notebook print an to hole ning hoi kim ki holum na an ngai u hite
1: akash vani churchanpur tuni hin chu lo notebook print mongkot khopia ake bol na mun aka omen hiche a na tong ho mi phabep to ka ki movin ama ho to ke holim na chamcha cha an ngai u hite lamkai pu to ga ke haule mo hetin ama sa pena ka hindo nom chuna hiche notebook sim na hi ite ana hin pat do hitam
2: hiche notebook hi machine ho hi ningkum kum ki chai kun langa ningkum ki ti 2023 kum ki chai kun na a kanala hi in a hung thun hi 2024 la hung thung cha chu a machine ho hi assemble a head him chi lam ka hupi sunga he theme ho kana su to sa a ti chu march april la hung tai
1: o ke pa u me a machine hi hola ya pana hum hab
2: a machine hi delhi to haryana ke ka a ko factory khanum hi nsv ke team ama ko ma chu kala he
1: a pha en tu hin nang ma jong hung ke phone da en la na namin le na um na

ke loi khom le ki su hel na ho a katha anom min chule la sa khom ho loi le pai to lam zil khom ti ho jong hi kathanop na kha cho anahi in chule ke ma hin to mun ti ho hi to na ho hi ka nei po in housewife mei mei ka hi in haubung sunga hin women society a secretary ka hi in chule KWU M Songil unit dahin prayer coordinator kahi in hichin munachun last Saturday si le taukom na ho kanezi uvin chule ke mahin cha li kanein pasal ni le numei ni ahi in alim pen pa hi tu tu hin BSc simpanin abana nu hin class 11 asimin chule athum da nu hin class 5 asimin aneo pen pa hin class 1 asimpan ahi in ke hin ka to thu pi pen ahi le cha te ne le cha sim skula tha le kul ke khan le gapui ti ho hi ahi in ka bol thu pi pi chi hot them them ma chu ki sei mo a kan hlum do ajita in chule aka la la le work out ho hi ka bol ji in phat ong ka nei kum le ka loi ka pai ho ta jong mol langa walking ho ka chi si uvin hi chi walking wang hi regular ta in ke bol thei le ba ta sa adinga dam theina e a bang ding in ka ta san le jing in tu ni ni ho a hi ka hin kho chi sim sei thei dinga ka um ji in ka ke pa in pathian ka thang wa in chule akaswani chachan pulchunga ka kepa na thu ka hin phong e ka kepa e